0: should be. God knows that MCB and God knows that CMB. Yeah, be that.
1: Pag mo sa mic ang pag din daw
2: Marcia ka na yun
1: ha? Ano? Sa kwento di rin daro ang muna sige ko yun ako ano mo ito lang tingin mo nga na ba ilat tingin mo siya tingin mo siya nga na ba yun
0: na
1: ganito pinaklanin na o na pa Tawa tayo ang mundo. Nag-baited po ang ito. Kaya makakagulo ka. Kaya makakagulo, hindi ka makakagulo.